0: sobrimi ha fade longe bam a bos le vasore mna ka mo famo am a vasore mna kam
1: sha mo gude mo gude bala
0: mna ka lo sore ande bro vasore chonga am
1: a gude ande mo ba ta ku famo gwaro mo ka
0: ba le tolo mna kam
1: o sha ka kam na ma ku tolo mo ro mo ku ka fora
0: ba ta ba ko mna mna kam
1: o sha ku ro ba gude mo ka ta sa mo ne jin ma ha ka era ba ko to ra ku ba zo mo ka ande ko ne ba green Thank you.

0: zobre mi bora bora zo fam am nga ke avazure mo famo am avazure mo ngalkan
1: alo vazide
0: lo zoda ndem nga kra kwa kuzo sana
1: en sha ki ora sta gon gon mo futa
0: en sha
1: en do do sa va tele z ka se na va do ziwa wana ke gon gon mo futa pure ni pichi
0: Alright, Kick Sobrik, Provacus, and Zuala, and Varicana.

Persoana pa betala sa soma Carlo ya Peri, ar betala sa sa Ngwanya FM, me betala sa sa uta vrzu zbili ma program ya Pinani Elizabeth Som, program me kalwe sa kanako ya 10 o'clock. Me hai vam na Elizabeth Som, me fitse fa nombolom ya 0811 5444 55, kona fa kulezam, SMS line ki 6 2 8. Ke program Elizabeth Som, lipina me nombolom fa kulezam, betala sa ki 0811 5 a triple form, a double five. Keep it off your work, Frank Mukana.

0: Makalela.
1: Pina yoya, once much featuring Mother Chris and Don Dokanya Makalela. Kika pina kagan den de kagan uku pulisari kaza ngata ngata. Usanzima programu za chalipi.

e program tsa tsa dipisa di sa ka motho ke khala mai ka pina ka utlwa ndende di kana ni tuto kana ni tuto he ba mo palelwa bo piro ke ko ina ni ko ikereza mo batle motho.